0: Hello.
1: Ah, mabla.
0: Ah, banks bankwela.
1: Zwize.
0: Uyi dase.
1: Ah, bana bishanwa.
0: Kune zwandika kuti akongori kubwe.
1: Ndandiri pa papa wesha zika pawani paka kutai gocha.
0: Wo.
1: Eh.
0: Kundanga kuzanzwa ngoti pa gochi pa Glen V3 pepe.
1: Ai wakanyepero.
0: Wo.
1: Eh.
0: Ai wataka kapisana ndandiri kugochi yekuningiri yo Glen ora pa chibu pai pai.
1: Wo, saka ndati siri kubwe.
0: Aiwa, nachita kokwa namdara dadza Darlington Dumba. Pa gochi pa Merek.
1: Ah, takatosangana ikoko.
0: Ai wakawani.
1: Hadi nika.